Hilosili, lechi chikati chivekiselweku kugonzela, aprenda mais makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hitawulawula hi Metix. Utsika uzwa na vawulawula hi Metix. A Metix intiro uvumeletaku kurumela mali hika banku yin'we ka yin'wani hi chihatla, watli masiku kama ulavaku hambi kumbeleni ka viki patsi ni masiku ya friado. Hiwa hi matirisela. A xikarati wa xikota ku nghena ka internet banking ku xilava man'wani maaplikativu lomu ka foni ya wena ni USSD. Wa swi tiva ku hi siku u nga rhumela kala mali muni. Hi ku tirhisa Metix, munhu wa swi kota ku rhumela kala 200,000 meticas hi siku. Tikomponi ta swi kota ku rhumela kala 500,000 meticas hi siku. Leswo hi ku tirhisa a konta ya komponi. Aka vanhu mahala ku rhumela tichapawu ka tikomponi ku ni ntsengo a banku yi ghemaku na yi kombisaku a mali yi nga si rhumeliwa. Wun'wani nhlamuselo wa swi kota ku wu kuma aka banku u tirhisaku yona. Ntirho wo kahlula ni ku tshembeka. Metix.

0: Mali Hichihatra.
1: Gunduru Gombe. Wachekwa hitu. Zukubarasa. Ingisa kangalwa mhaka.
2: Kangalwa mhaka. Utsamu kumakumanu. Zimwe ni mahanyela la mugangeni.
3: Ziwa kunzi zvikotile kasi ndzo tsama lali balangangeni.
4: Heso.
3: Ndzo swa mino. Ndzo swa hindzi.
1: Atona. Hambu wota ni lehela kuka. Ali releli. Anzi zvitivi laha ndzi nga kona ndzi lo muphun'wini. A ku ndzi nga hlambisa kwini nghohe kambe a ndzi zwi tivi. Kani le ndzi dawa hi le rhandzu. I fambile kwala mathayi. A telefoni te ngangerengangere a rwala ku ndzawuli.
2: Kangelwa mhaka i longoloko wa laha Radio Msambiki u kumaku ka usiku bwa mulungiso ni mulungiso hi tlhela hi pinda ka mixu ya sotu ni sotu.
1: Kangelwa mhaka.
2: Gondzela mahanyela laha mugangeni hi ku zwa longoloko.
1: Kangelwa mhaka.
2: Longoloko wu tlhelile ku vuya laha Radio Msambiki.
5: Moçambique nani 5 horas ni 14 minutos. Vulachi gava cha kumnikan wat minute 30 simu to tsalangana mwing set kala ma 5:30 chikate cha Longoloko gichil murimi vulachi gava lechina vitana Rosiana Jaime. New change ligange makanga dzisha ibangle vi nguvu nguvu amajaha. Nga shingiwe hiwa zikyanu magwete langangu. Nga vima kyanga zisha yei. Nga noveni kama uke lakaya nza ukatiru. Gichil mwingsiti.

0: Amanhecer Tatuquenga, Moçambique, na 5 horas e 30 minutos. Gichili Murimi.
1: Akusukela muvulu kala wa zihlanga.
0: Mabulu hita urimi, ufui zwinwe ni magela manene. Gichili Murimi.
2: Gichili Murimi, Gichili Murazo Mungisete, hosa nkulani longoloko kota tolobetu la radio Musambiki. Gichili Murimi, ilongoloko luwu ukuchikitiselaku, lezwe kunga matisangu mafamilu nako, nita ufui, magela manene, zwinwe ni gona urimi. Wanya mungka longoloko, luwu mangini kamina Armindo Masing, zwinwe na Luis Batista, luwu nzi mkombela college katiku ahichaila uchenje nga mchai wala haka Gaza, Don Arlo, luwu kataku ahigunzi sene avana na kuwa kula na mativa chikumu.

0: ba unyikela swigonzo leswi fambelanaka ni mpatsano kota associativism hambi ni utivi gaku amunhu ni mungu murimi avi loyi a swi kotaka ku bindzula khwatsi lomukata urimi gakwe hikwalaho huleka hun'wini 25 zhin'we a zwiro zva 10 zhin'we a mikawa va vuyelwe hi ta chikumu kutani utivi hi ta patsano magizu malandzelako malumba Saida Melia murengeli wa Union Provincial de Campaneses lomu a hinyambane
1: ngichile vayingisi va radio Mozambique gichile abonga eku hi rambiwa ra laha radio Mozambique hi ta vulavula hi mintirho leyi mayiwaku hi Union Provincial seno ka distrito ya ka hon'wini hi vula ku hi laha ka ku hi cukumbisa ama-association ya hina kumu 10 ya ma-associations mataku hi le ka Xinjingiri ka Kovani Hambenyani ka Zakanyi ni le ka Bingwani Sefani na Gija lomu ka distrito leyi ya ka hon'wini hi cukumbisa varhangeli va mikhangano leyi ra ku kota ku lomu ka mikhangano ya hina ya urimi ka ma-associations ya hina ku kumeka a ku fanana ka ma-opportunidades ni ma-direito laha ka timembro tanto ta vavasati assim como ta vavanuna ku kumeka ku zwanana i ku kumeka ku hi man'wanyana matlhelo ku kumeka ntirho lowu wa associativism na wu rhangeliwa hi vavasati leswi kombisaka ku wu kona vutivi byo karhi byi nga kona hi vavasati va byi kota ku rhangela mikhangano leyi ntao a Union Provincial hi ku vona ku laha ka mitirho ya yi fambelanaka ni zene byi fanekele ku hi wisa a ku tiva loko lomu ka mikhangano leyi ya urimi Union Provincial amakungu lawo na seketeliwa hi parceiro wako ku nga Engenharia Sem Fronteira hi yena a nga vevukisela hi laha ka timali ra ku kota ku hi chiketa a swigonzo leswi lomu ka timembro ta hina porque leswi swi lavaku hi ku a ntirho lowu wa urimi o lomu tikweni ku kumeka ku fanana ka madireti entre vavasati ni vavanuna ni tijove ti kuma a ku fanana laha ka matirhisela ni mamahela ya swilo swoke leswi swi mahiwaka mvunguvu lomu ka masimu a ku va kuma na vona wo a vavasati na vanyi maduati titulo duzo de aprofitamento de terra então porque swi kona xihena xi ta ku na swi voneka ku vavanuna hi vona va tsalelisaku a matitulo hi mavito ya vona loko va nga hi kona laha kusuhani a makampanya lawa ma mahiwaku hi mfumo ma ta ma hi pfukwa porque bava wa muti a nga kona então a swihena leswo a Union Provincial i tirha lomu ka ku byi hundziwa a xikarhato lexo ku kumeka ku wanuna ni wasati na vanyi madireti yo fanana hi ntirho lowu mahiwaku seno ka hun'wini hi nhlangano wa varimi u ngile vayingiseti va radio Mozambique hi kuma nkama lowu wa ku hi tlhamusela leswi nga mintirho ya hina aka masiku lawa ya manharhu
0: ku vulavula ka Saida Melia na ku hi murhangeli wa Union Provincial de Campaneses lomu a hinyambane na a karhi a hlawuta hi ntirho lowu vona wu mahaku eka madistrict wonhle ya provincia ka hweti leyi vhiki leki va hindzele a distrito ya hon'wini gichile murimi ivi mandleni ka mina Armindo Masing ka michini ku ve na yina kulori wa tiro Bernardo Salomão Luis Batista
2: Gichile Murimi.
3: Agusuke

ahi gundziseni vanana ku vakula na vativa chikomo leswi nwana va fanele ku nga va switiva vanana hambi ti vanhu va hombe hi leswi fanelana ku ni nawo wa ta urimi hi chimu cha tikuga Mosambiki hikwalaho a Union Provincial de Camponeses ika wa varimi lomu a province yingemban ungugwe hi ma district u

0: kala wazishanga.
1: Mabulu hita urimi.
2: Bongile na kulora armindu masinga. Musambiki na ni 5:40 chakati cha mahungu ijindao.
3: Provinsi yo Inyambane ni masoko ayo.

0: biri hi xavisa hi hlakana hokeleleni ku ta veni ku na veni spectacle loko hi mbetile maizibisao hi ta veni spectacle usiku gohla kusukela ka madzoitora ati makwatrona.
1: Ku vereketa kwa maina Natalia Xivambo na kuri mambo vo distritu ro guvuru kumkuriro kwino provincia yo inyambane ti na kuri mambo vo distritu.

0: waiwanikanwa kakujuka pantharaunda iyo Ramiro. Ivona na vaona motokari wale ushima vakenda kuthusira mtekenyo motokariwo vashimtolera telefoni yake vashiti anga danjewea vanthu vamweni kada kuti mapolisiya vinozomuuraya iyene ngokutha wakavashipereka telefoniyo ngosure kakufunga mavidro. Ituso Radio Msambiki Taiwan keyo za Valeo kwapita kava tshibuya novanarume ava vavili vakona kwape vakava shidavire vashitini zvakadi vona vaita ushaishi wale vashinga zvizivi kuti zvavaiwanika vashita zvenga kuba.
1: Mtsavana primwame fambe movha lowo basa lo si vamuligarelile inkamalo nga muligarela atatanivusha akwejo vaivitana kamambango valipari ya sokorera movha lowo wamekani kuluya niku o hileswaku na mutiva wa yi lunghisela movha niku iPhone loyi tlhasa laya u sungula ku para ku pakeliwa semende leyi ni nga gweva ka nkami yawu eyi moto ri swaku na ku a yekelele hi liya okay yo nyimisa movha leya a pakela va pakela purika a ku ni team ya movha lowu yin'wana va betela masaka do xipur trash ku nghena freti la yin'wanyana a lava ku ba movha lowu wa ku basa lowu ku fambani moto rexa luya n'wanyana wa movha lowu se ni byela primary wejo nimisa movha suka hi suka so loko hi tlhasaka hi muligarejo asemende hi veka kwina ku a tshamani na yo hi tata hi ta teka ximixweni se torha ni ku hi ko nghena polisi va ku hi la asemende ku e asemende hi leyi
2: mina madala ni nge swi tivi madala mina leukumleka zona hina ni ku xi tumileya ku loko hi ku fiwa hi rhandza ku hi hasingatana no siku ja ni nekela mafalsimento amisa mwendo wa tikulu wa mina asala aya teka masaka mambiri ya semende alitsandzeka aliveka la ndleleni yin'wena aliveka laha kaya
0: mutekenyi womotokaro wale waitwari nthunthuru wadurujira moda zvaitika
3: loko ni chikele muzavhala loko pinwa ku phuxukile ndiyo tshama moveni loko ni tshame movheni yo vona ku ta humelela vanhu va fambafamba layaxani kumeka ni ku chava kamanyana ku tshindzeka ku chikela aizuzu wuhundza wa yima phambeni ku tima magezi tani kumeka ni ngisela ku chava laya so ko laha ni kama ni za ku mexekameseka movhala ni tshaku se ni tlhaveka magezi boto swa kumeka yini swi ndzhaku a ni vonangi se a ku ni mbeza ni gama ni dumisa movha ni babuzina vele support ni nga va hangarasela va mexaka a movha ndzhaku a le ya ku chava vanhu va vo ni ta ni mabucha tofaka ba xivalo ka ni vuli xivalo la movha ni ala se va mavhidro va kukhala movheni ni sindzisa ku ni va nyika telefoni ni swipresiva swaka va lea telefoni va ni nga kumunika ra yona ni yo vulanyana vhidio ni va nyikela telefoni pront masoki a ni jacque a ni funile khale a ni funile khale ni gwera va kuleko leswaku ni situation la
0: mapolisiya ngopa izwi ra maina Nersia Bata areva kuti basa richiriyo rokuteverera vamweni vachiri kuwanikana vatiza pamwe puno kuda kuwana mazana maviri nomakumashano osako josimento ndichiri kukarayira mukati momotokaro uwale
4: ni leswi hatiri wa maphorisa wa hafamba para ku kota ku khomiwa vanhu lava va nga tsutsuma ni ku rekuperariwa yin'wanyana semende yi nga yiviwa ka kamiole
0: ku vereketa kwa Nersia Bata na ku ri mutakura izwi pa kumando provinsiya lo PRM axi buya ngubasa ra rinozonika rixipindirira xivoneka mukati mokuda kusunga vamweni vachiri kuwanika vaxitiza pauno mukuwo na vakabudirira pakuba nthunthuru josumentu pamwepo no simbi jokuvaka ndijona mumotokaro wawenga wakagujuka apantharaunda iyo Ramiro mudhistritu rozavala vapurukiri vo Radio Msambiki nosoko iri tinoti taguma kumphiri komazinji o nyamasi chishanu chovika mwene masoko maveterenye mangwana sabudu onyamasi arungutwa pomwe asakovhiringwa ndine ari mindo masinge kumuchinjo pepo kwenge na Tomas Valoi ngovire kuti tinoti pindiriranyi muxipurutana kuxone mabasa o Radio Msambiki pamwepo kumphiri kuxone kovhiki mangwananyi.
5: Provincia yo Inyambani.

0: hamkumbiso mfumutsinza lominyambano wa karateka ikwalaka ukansi akahla ye vanyamjiri lava kumeka kulomuka provinsa le hungule gantsiso hina kulori Manuel Schmidt
1: a sekretari wa mfumo lominyambano hilo yakumeka kuna akhunguvanyeka ikwalaka kusimama ku mahiwa lezvaku amitiru ya nyamijiri yisimama yioneka ndzeni ka provinsia Arsene Masinga a ulaula ikwalaka timhaka ta tihonya mingangwini kuve vana na vatekwa atitangana tinga woni kuve vanhu vatisa utomigadzwe ni kuve vanhu va kukukela mabyala kota swikarato leswi humelelaku na zwi nga tsakisi ku andzeni ka mingangu chonya chikarato chelana ni maviatori mhaka leyi yi mahiwaku nguvunguvu hi vanhu vaswa zvikhalu leswi zwi ve swi kumbisiwa aka mutlhangano wu nga ve wu patsanyeta avarhangeli va miganga lomu ka fonyololo nakara awulawula hi ku kumbisa avarhangeli va miganga Fernando José u leswaku a tlawa hi lowu tilunghiseleko kasi ku ve wumaha a gundziselelo ntseni ka miganga yo hambanahambana
2: a ni ya wuprimetora leyi wuluwaku hi lwana yi ngopfu ni nga ha wulawula ku lomu ka district ya hina ya ka fonyololo swi ngo ku si sweswo hunguteka hi ku i ntirho lowu hi nga nawu kasi ku tshamisela avahanyitiko leswaku nopodi vanana va tekiwa na va nga hi ni ntanga
1: amandziku a mukumbikisi wa mfumutsinza lomu ka provhinsi ya Nyambani i ta ve a tirhela aka chikanikiso xa le ka Masingi lexi xi kumeka kunecini vanhu vo tala andzeni ka provhinsia Manuel Schmidt a kusuketela lomu ka fonyoloo
0: a zavala munhu wa vanhu va kumeka mandleni ka maphoyisa na valumbetwa ku ve va yivile a semenda zvin'we ni tisimbi ka movha wu karhi wu nga onhikile na kulori ya Rimindu Masingi
3: maphoyisa makhumile a vavanuna va ku ringana mune lava va lombetiwaku a ku yiva a sumetu ni zvin'wana swibya lomu ka movha u nga sina u goyikile emugangeni wa Ramiro swibya leswi swi nga lomu ka movha lowu a swi ya district ya Masinga na swi sukela ka Maputsu mandleni ya maphoyisa vavanuna lava mune vambirhi va kona va bulini mitirho ya Road Mozambique na va vhumele ku ina va yile va maha a ntirho lowu na va no rhun'wa hi mun'we ka lava va tsutsumileko
4: va mu ligarhelile a tata ni vuxa a ku hejo va yi vitana ka mambangu va liparhi ya soko rera movha lowu wa mekani ku luya lowu tlhasa laya u sungula ku pari ku pakeliwa semende leyi ni nga gweva ka nkami yawu eyi motori xa kwena ku a yekelele hi liya okay yo nyimisa movha leya a pakela va petela masaka do xipur trash ku nghena freight line un'wanyana a lava ku ba movha lowu wa ku basa lowu a ku fambani fambani fambani motorexa luya un'wanyana wa movha lowu se ni byela primary wejo nimisa movha yi suka yi suka so loko hi tlhasaka hi muligarejo a semende yi veka.

0: mina kwa tshama na yo itata teka ximishweni se se toro no ku hikonga na police wa ku hilase mina ku asemende ile
1: eh mina madala ninge fiti madala mina le kumme le ka zona hene ni ku xitumile ya ku loku ku fiwa randza ku ha singatana no siku ja ni ne ke la mafalsimento amen samwene wa tukulu wa mina asala aya teka masaka mambiri ya semende
2: Amuchembeli wa movha lowu nga ve u phangelwa a zwibye leswo I khamisela ku landzela leswi swi nga ve zwimayisisa swona
3: loko ni chikele muzavala loko pinwe ku phuxukile ndzi yo tshama movheni loko ni tshama movheni yo vona ku ta humelela vanhu ba famba famba la ya mega ni uchama gang kama yena u sinzeka ku chikela aizuzu unza wa nyi maphambeni u tima magezi down ku mega ningisela ku chava la so go la ni gama ni zwa ku mesheka mesheka mo vhala ntsha ku si ni tlhave ka magezi boto swa ku meka yini zwi ntsha ku a ndi vona ngi swa ku ni akuni mbezo Anjona ngabe kune mbeza. Ja ni gama ni dumisa movha ni babuzina vele support ningava hangarasira va meshaka a movha nza. Ali ya ku chava ndavo nta ni ma ni mabucha. Ni mabucha ndavo ba chivaro ba chivaro kwa ni fuli chivaro la movha ni ala. Se va ba ma vidro kwa movha ni sinsa ku ni va nyika telefone. Ni spresiba chaka vele ni a telefone va ni nga komunikara yona. Ni yo vula ngena vidro ni va nyika ra telefone. Pronto. Mas só que a ni já anfunil kali anfunil kali agora vou colocar isso aqui nisso situação lá então nisso colego me na hora papai que logo sumiu nesses ufamba o pedro obis o apagela então não papai que logo obis chegou logo colego ang aba chavisa ba angala logo angala kill só vai querer ba o efu na asa logo tu acha engama isso aqui em lá o suga o emai o outro ba movo logo colego ang aba ti nonga na siku hore swa swa ku swa ku ya ndzaku hi tsutsu si tsutsuma ya ka ayinyarim si reporta ka maphoyisa ma fonela la va sinza vana a vhela va hlelanga ku ma fona ku xa hela ka mo ndon ku ma lusi ku tsamela ti makwatrora ka mana va boleni u endla ku swa maphoyisa mako
2: Nurse Bata, munyiko wa mahungu la komando provincial pe RM. Atingali huko na tiro uma hiwaku ni tsimatsima ku kukhonwa a chirunwa cha lava va muni zwinwe ni kukuma a hla yinwani ya tisakwata simetu ta kuringana a mazana mambiri ni khanwa makumi
4: akama mapoisa manga komunikariwa hi denunce ya vatsutsumela outsamulik makumeke na va kondziriwa quatro avanho para comando distrital e a uma viatura lá uma aprender o carroça nico recuperar o a parte a semente linga aí o ilica caminhou ali nile jatiro mo pois a o afamba para o cota o come o avanho lá o avanga tutuma nico recuperar o a enganar semente linga aí o ilica caminhou ali
2: Nurse Bata munyiki wa mahungu laha kumando provincial ya PRM nakara ya khamisela hikwalaho ku nghana ku khongweni ka zavale munhu wa vavanuna naka hi ni ntirho wa ku ku langutela van'wani laha va ha tsutsumileko
5: aka hun'wini ku ni ntirho mahiwaku wa ku pimelela a mataliyanu ni ku ve ma ta nyikelwa ka vahanyi va xipandzi lexiyani kasi ku xikwatisa a maakela manene ya xidoropana lexi na ku lori ora siromau
6: aka xidoropana xa ka hun'wini lomu ka provhinsi ya Inyambani ya kuhundza ka magidi manharhu wa mataliyanu hi wona ma pandzeleriwaku kasi ku va ku avelwa a vanhu ngopfungopfu a vanhu vaswa hikwalaho ka makungu ya murhangeri wa tiko ya ku kumeka na ku karhi ku pandzeleriwa mataliyanu hambi ku va ku akiwa miti ku nyikiwa vanhu a mataliyanu lawa hi wona ma pandzeleriwaku ka miganga ya Hanyani Koti ni Manyika Doge a Manyika Doge hi kona a tikhari ta mfumo wa xidoropana xa ka hun'wini ti kumeka kona tikarhi ti pandzelela a ku hundza ka 1,500 wa mataliyanu a ku pandzeleloku ka mataliyanu kasi ku ma avelwa a vahanyi va le ka hun'wini swindzimeni ya ku la ku hunguta xikarati xi vonekaku xa ku vanhu va lava mandhawu ya ku aka kona

0: Miti amurangeli wa mfumo wa xidoropana xa ka Hun'wini Juvial Setina hi yena loyi a nga vula leswaku antirho lowu hi wona wu mahiwaka hi ku tirhisana leswo ni muti lowu wa hoteli gata vuaki wa lowo le Fundo de Fomento para Habitação. Setina a le aka muganga wa Hanyani hi kona ku vonaka ku va ku burisana ni vahanyi, kasi a ku va kumeka na vakarhi va vhumela ku nyikela a mandhawu hambi ku va va xavisa mikhokho minkancu ni swin'wanyana. Marungu no kuva leswo ku pandzelela matalo yangu lawo ma phakela kwa van'wanyana vanhu. Munyiko hina wa hungu a kombela leswaku a vahanyi va le ka Hanyani va kumeka na vakarhi va hlengela ka ndzima leyi ya ku va ku pandzeleriwa matalo yangu ka muganga lowuyani. Ku ta va ku simekiwa swilo swinyingi swa ku chukotisa a hanyela ka muganga lowuyani, vulavula hi magezi ya mati matakukiwa ku ya seyo, kasi a ku wa nhluku ku ya phambeni.
1: Hi ta vhala mahungu ya hina ya nyamuntlha na hi vula leswaku manonoha mabelela ya Sound Sportiva wa le ka vulakulu leswo aka mapalisana ya Musambola 2026 atolo a tlhela ta paliwa hi Ferroviari wa Beira a mutini waku laha machichi na kulori avilinanton
2: kunene ina kulori a tlawa wa Sound Sportiva wa le ka vulakulu mukombekisi wa provinsia ya Inyambani ka Musambola wa mukelo tlhela wu biwa wa zina loyi hi swigolo swimbirhi ka cin'we hi ntlawa wa Ferroviari wa Beira. Ferroviari wa Beira nghenile khwatsi na chileku xigolo xa ku sangula ka meneti ya ku sangula ya hlakanu hi kale ka mbeli wa ntlawa lowu Beto Maravilha. Maravilha a nga kulungelangi xigolo lexi leswi na kombekisa xihlonipho kakale ka kewa waku. ADV ave aporta kufambeni yena woka chigawa cha kusangula cha hlekanu penalti nga vei kaviwa hi Elias Makamu. Ka chigawa cha umbiri cha hlekanu Walter hi kwala ka livri hi yena chileku chigulu cha umbiri cha kawa Ferroviario da Beira. Alwili ADV kanile janga shukotangi kupota na hlekanu gumesile kuna abirwi hi chigulu chingwi ka zvimbiri. A handzu lowu a wu tsakisangi muchukumisi wa tlhawa ADV loyi a siyile ku magezu lawa ya ku ku na ni vanhu lava moxaku a ntirho waku kwalaha ka vurhangeli ka ADV, kambe hambi ni ku swi tshika ku tirha wa swi navela hikuva i tizwa na chetela mati ka mudomu lowu boxekileku.
3: Estou a lutar, estou a montar uma equipe, mas há pessoas que sabotam e agitam. São funcionários do ADV. Agitam os jogadores.
2: E kakelu ga Ferroviário wa Beira, a muchukumisi Aquile Marcelino, a komekisile ku tsaka hi handzu lowu a wu kotileku a mutini wa ADV.
1: Basi laka hunguleki chikela magumu ka lava nga malungisela ku ve hi ta ku chiketisela ka mixa nyamuntlha. Hi bongele loko ma ku chikela hi tindlela letinene. Matshile matlhe ma gondziwa hi mina Tomas Valoyi ya ka michini ku ve na Bernard Solomon Gichi.
4: Muzile mahungu ya Inyambani.
2: Bongile na Clorito Mais Valoia, Moçambique na New 8 horas e 23 minutos.

Hilosili, lechi chikati chivekiselweku kugonzela aprenda mais makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hitawulawula hi Metix. Utsika uzwa na vawulawula hi Metix. A Metix intiro uvumeletaku kurumela mali hika banku yinwi ka yinwani hi chihatla wa masiku kama ulavaku hambi kumbeleni ka viki patsi ni masiku ya friado. Hiwa hi matirisela. Ashukarati wa shikota kungena ka internet banking kujulava mangwani ma aplikativu lumu ka foni ya wena ni USSD. Wa shitiva kuhisiku ngarumela kala malimuni. Hikutirisa a Metix, a munhu wa shikota kurumela kala 200 mil metikas hisiku, ti komponi ta shikota kurumela kala 500 mil metikas hisiku, lexo hikutirisa a konta ya komponi. Akavanhu, mahala kurumela ti chapau ka ti komponi kuni tsengu a banku igemaku na ikombisaku a mali nga sirumelwa. Un'wana tlhamuselo, wa shikota ku hukuma aka banku u tirhisaku yona. Ntirho wo kahlula ni ku tshembeka. Metix, mali hi chihatla.

0: imbani.
1: Abin nami kamati nao. Metumunya udahi
0: imbani kita ku hina kukuza. Va mama iga sukuwe. Vazini ngezi yenguzu umu nyakuwe iki mahembe. Vasuko za kuwe vaninga jikati nyaku vereji sanana. Sandra Perev nyamitumunya udahi umu nyambani. Yadiri kuye nyamai sungubote kuwe azitirina apataku manayaki njanana. Kuye bindranga nyakudahi apataku angwa aturaga iyo. Sabusi sinako zega kumaneka vana kuhira makungu kumoko vana muamaningazi. Abonga samusi ya kuhi makungu ya inyakuwe kinyama hembe. Potaka mpele kukubudwa kwa muamaningazi. Kasuwe wa sabu hangu wa shpitali wa kwa za kuya wona nonga meti yoi.
2: Mamai mungwana kitu mamai akuveleka. Tenka mana tepu nyaku. Tenka mana tepu nyaku miliwai urekuperare. Depois nga bana mani di mimba aveleka então tenka mana tepu nyaku a recuperar miliwai itepu tenka rin asegeza ku planeamento familiar pra asikali na mana gambi mimba enquanto yana na kidukwana e tenke a decidir o hunga ni papai gaya ni pari gaya barigada zana jagi peluona mas tenke a hunga makungu yako sana singani ngisipweta kukuveleka e sana sesi kutepu muni nipweta kupra niveleka o nyimana mimba e kumani nginapweta kukuveleka naye. Nitadisa gambi kuye bispital ubeta kuya veleka ndan satsabu soso hera na ketu blada bintu familiar agu mamai ni papai ba unga ku baba vil vakuka vango hai vango hospital pra va mana ku lelete lwa simbi ni simbi e hospital pra vakoza kurir va hata mbulu ulu wa kweta ko pra rene pra vadzivikeya ngumba mana mimba ku hanza medza sanana.
0: Sandra Pelevi nya mitumunya udahi umunyambani na uregera kuri simari nya kubanyamayi va manega bana kugira makungu nya kubereye mitumunya tumuntu kuno rero umunyambani kita go ina kubeza ne kutugura maranga yari manoneza ku matimu ye gipano ngurwe inyambani ya siku koza kuye kuri maranga ya bazega kuba endri batagukubanza inyamayi ku maranga nya kugari yari makudani mati mwenye makungunguzu ya tiguni ya alikuwa simsikati masamaniki kumana kulondrolwa. Frisberto Mashava Jr. Nya chikani kisugiki nya tumunuku ni rulero umunyimbani. Samuseri kukuye sasabuse sasa kirago bakubweta kufufumisa mitumunya turismo umu provincia. Bonova kukire kidi mihakanu nyaku tiyisimiri. Abu Tawanya Bora, Ronoponi Associate Sportiva wa Virankuru, Unga Manega Guna Guruza, Kuzi Bora Zimbili, Nya Gumba Poza, Sisna Manega Sna Wazi Hanove, Zawyu Yukua Smiskati, Usima Makuga Sigawa Sitagum. Wingiswa Radi Msambiki, Manguitonga Kaima Pedok Mahis, Mahungu Mangaron, Hibrok Nelson Francisco, Tomaj Valoi Kabinya Messini Keto, Ugede.
3: Kuida mahungu ya inyambani.

kunene leswi swi le change hi nga vula hi gona xikhatlhi lexi kasi ku na sangulelo leswi va lengoloko wa hina ni nga si teka leswi va ka mahuleha swa pfumela ku ya hangina leswi ka ndzima leyi ya swigava kumahaleswo ha sangulelani ku hateka xigava xa sangula lexi xi nga capwema kasi ku leswi hi tibya amagezi yo tsalangana amagezi yo karhi kasi ku ma ta hi engetela leswo a ku pimisanyana ni ku alakanya lomu ku hanyeni ka hina a hi yeniseyo.

Hoya, camila vai eu aí a Wazihan no 7 de agosto de 2026 Hokata yembindima yamithumungu limila chichopi ayowa hinotsola nayo kala madzoi 254 minutos na kusinga kale loko hishibala muka madzasesh hinatani mahungu ngotumisana vote vantana national ngokuuya kwathungu maputu hinatani nongonoko wakuomba omba ngu tinzila tuwa tita kuna disi mangu wakasi kufikala sikala tusi wasa kubumela matini watu nungu nungu nungu kachita na ungu kupinda ngu mazase zora shi mwendo mazase ti ora shi kuna vi chikati chua hino tsangana nwafuetua msuri provincial ya Gaza hawa hinota ni mahungu ya siti chiswasa simbidi ngu sana kama hungu hina vichikuninga chikati chakuvi uchifonela uchibulani na tuchidungula mashaka kambini vangana ngutumisa mpela mitumiwa ya radi Msambiki nongonoko nozola nao kala fwe kama dzoita ora chikati nota ni mahungu ngukutumisana kambi na fwe tvantena national be mahungu yawa hina uya heta hambanisela uchange kala madzoi 254 minutos awa hinosalisana hichikuhengeleta ka fwetu ngulidimi la Portuguese Paulo Masango ni Marcos Pedro nguvana vakune nawe ka milova yewa ya uwazihanu 7 wa Agosto.

0: kama hakuwa shida na wafo wetu hawa Abeli Nyankundela ni Miranda asi watahi tisela nungu naku wakomba wambangu tinzela takufikela wamela ka chikati hitakuna hichibela kankama wako hisa
1: Mahungu ni timhaka sishushwa habanza. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza ngumadota ni masungulukati. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza.
2: Engsa tuwa raji Msambiki Gaza ni nyambani halo sani kukweza laka mitikari enhyansi hawa hita kuhita shushangundi maile naku ni mitumu hita kuhichilondetu akaku waku vikelo jipangu takubobo mela matini kambi mwele sani itungete laku kadita mdani enhyansi murambi wa watu akukala provinsi ya nyambani homba kasengu mame Juditi Zandamela ataku ngu sensap eku inti wa hengela kukua uonelela nukufuna katila naku nitipangu tau ya hambe nukubobo mela matini mame Juditi ya kulosa nukuhweza lakenu raji Msambiki mitsikari.
3: Dida Zandamela inga Judita. Walo swangu mfuwe tungu kolega wangu wakutsehiwa Gaza adu paza Madina. Dida Zandamela mitsikari. Nga deshi ramba mfuwe tu. Kasiku niko himana kudoto ngutiwa tele nako. Ni mabuluwa wa disikudwa datumu. Tamuno.
2: Abiliu, ngutona hibongi ile mame Diti wayoyo kambi kaumbi dike no Radio Msambiki. Inavala kuwa hii ziva atitele naku ni tin maka. Tia minga wamiti ya mukela ka mbimu ya inga pinda ili sana mbaka sengudi lembe dinga dinga guma. Tima hisele kuchanda nika provinsia inyambani.
4: Tebi dia dinga guma, amua provinsia ya inyambani.
5: Doji mili mtisengu.
4: E kati dembi da 2026 madadu nuku kawona akona hawa nuku madadu ya 6 meses ya 2026 ichi baba tangu 2026 kama 6 meses jemanga pinda sensapi nyambane amanekile achikare achi vunetela kama kazi mambili ya afogamenti manga humelela prainya damashishi kungamaneka kudini vatu vambili moyo wa mwana ni moyo wa mwanana aiwa manana adimaneka chi nadara nadara muka prainya mashiko mkana mabildadi ya manene ya kunadara ama ikidu kuchihumelela mangu yokari amaneka chikare achuluza kukumbombo mela matini. I aiwa tati neni praya akume amanekide adikari achi lava peshi amaneka nene achikare achimbombomela matini kahankota kuhumesa adini utumi ngukuma hetu vathu vambidi valuzidi matini ngukuva khavana mabuilder ya manene yakuva china dara matini vahuma vasahumelelwa kuti mhangu tanga yetu.
2: Ngutana, mama Edit, timhakatila na kune kubobomela matini, ngwaizi wako kwa na provinsi ya Inyambani, yini mapraya ya mangi, yini sinamwa na kambe, siya sita kusichima haka siku watu wavangiva navela kukuma provinsi ya kuwaba ya wahungata. Nguwa hema kalu, kumbi nguwa hema praya ya matalula kwa mami itavisa uko, kukoneka nguntalo, timhakaitia tatipangu takubobomela matini.
4: Ikati mhangutia takubobomela matini, amua provinsi ya Inyambani. Kumaneka ngutu kudini sikaratu, hambiku sikaratu siwa sama neka sichikarisi chimini mizareka nguntumu mahiwa kungu sensa api. Hiwambangu praya ditofu, hibobu wata kambi ngu praya inya mashishi, hambini praya ya vilangulush. Maji ngu kumaheti nguntumu mahiwa kungu sensa api, amuwa katidoro padiwa da inya mbani, da kusensibilizara. Ababa yako mapraya, kuinchani chivalaweka kukuba chimaha, kukuba chia praya. Tama neka timangueti, dichikari, chichiriduzira, muka didoropa datu da inyambani. Ngukuma heti, kami 6 meses ingapinda, manikini hidini ndidoshu wa makazu, manga humelela. Ja, ewe intumuwa kusensapi, wahu achimaha, ditsiku, ditsiku, kawaba yako praya, achiva sensibilizara, para kutimangutia timaneka tisi humeleli neka zumweyo china vele cha sensapi nguchole cha kuneka zumweyo yimaneka isi maniki muka kawahanyi watuwa didoro pada inyambani.
2: Uhumumbili ngukua ibe mtumweyo angati zama kuwa kudotani ni mwana na kasi angati maneka tangana nipangu ya kububumela matini. Ngumuwa onelu ya nukota sensapi. Nguchi hichi vangelo cha hombi chima haku watuwa bububumela matini provinsi ya inyambani. Nguku hanka usilu wa usuki ngukua vamani vaku ngoma kumwa kusambelani. Vasi londeti niku ningali sima sikumbi suya sikuhu kumbe banana vava. Nguku wa vaku ngoma matini vasi ngani watuwa hombi wako waveva uonelela haminu kwa vaku ndina yana nzeve kati na kwani kuti vikela kati pangu takubomela matini
4: ibongide itimangu titi maheka kuti chikari tichionekela kuti mukati doropa datu da nyamhani ngaombisa tokati sesapeni wa hashami tumi yako ya inchani chichifanela kukuma maji kumaneka ku vaingisi vathu va hanyu vathu va doropa da nyamhani va maneka ku timani vasiyengisi kwadi vasichiti ngole kwadi vathu mangu tona ngoku vachikona a hingata chilo hina huma hingaka chilo na mahati I kuni vanana vanana wa sensibilizara ku vanana no pode vachia mapraya va voka vasina into a home wa ku va akompanyara maji vanana watidziva ku vachikuka ndini mwaditsiku ka vasalisi vo khuka vachikona ya sakana vaya patana ni vamanyana vafana varelela vaya madini para ku ya wona ku va samba madini muli maji nkuma ku idi mwanana mwanana kha kudziva ku khenungu wo hu khalo wa unene wa ku ebela esamba ahuma asamane ka mhangu ngukuma heto tichikarato chichahu muwaka di doropa datu da nyambano kuvasiye ngisi siya lesi siya kumuhe chimahetela mapalesha para kuti mhangu tongatiya tisihumeleli takuvanana nompode vachiya para ya voka I vachitsula hambe vadine vanhu vahombe kula kukambe vachi aproximara ka into yula akuhu hiwomba ngo vasense api ndi mamanya ni mind dad mama neka ku machipraya para ku wonelela vanhu vava vachiya otisa ukhalo wa unene wa kuve vebela vasamba vahuma vasina ma problema mashi chitsungu chathu cha maneka chichi landelele kwadi si laile lucia hisi siya kukavona ni vona vanhu vahombe kambi vamaha ku vabela mapraya muwa vadi levid etu kambi khati laveki kubela mapraya vadi mukati kopo vona vaya dota kambi ti sihaka kambi hamaneka hichibabata navo ku kulaku navasinzi kubela matini vayengisela timhaka tiya tihashiwaku mukama televizaun takuwomba ku mangwana temperatura yikhalisidi kujani tadingana kuvabela matini vasibele matini ivachibela matini kambi kulaku vaona dibembe nguhu nkama waunene wakubela hichihuma hisimanani ni mhangu huwa tambe tichikombeleka ku ubela matini uchitidziva ku mhangu yokari chikari chila kuhumelela njichani chini fanela kukuma makunu chigondocho ka vathu vathu muvaka di doropa datu da nyambani chakenelela ku into ebela matini achitidziva kusambela akene a anini tangukale nechikare nechidota tinjanji nini vatati vangu nikuledi matini natidziva ngwan hingatone titilavekako etitilavekako kula kwachibela matini adini mabilidadi yakutidziva kuna dara kuchihumelela mhangu yokara chitidziva kene chichani chini fanela kukuma para nichihuma kusahumelela timhangu echi chikarati chikuwa mukati doropa datu mashi sensapi nyambani wahudi tsiku ni tsiku gondisa simama kugondisela ku vathu vava vaza vachitingola kwadi tiwombwaku nguva sensapi para kusihumeleli timhangu tofana ni tiya
3: nguva ya mapuraya makuni perigu yahombe nguri kunguzi muwa provinsi yatu nyambani
4: amuwa provinsi ya nyambani babatidi ngu praya ditofu prainya na mashishi mapraya mambiri ngukuma madoropa kono kuya hombe ngona mama makumana ka kumadini chikaratu cha hombe ngutu
3: masiku amanga ama chipinda mboti de kama ngumaka kuve kama signalization kakumuka kutumbula dokhalo prainya mashishi nikona mwa tofu doropa ka nyambana kuna ninguziwa nguti timunga amochima ina kungade kuti simama chikaratu choko takuveni kukuthayiselwa sikombekiso kuti nguzi kuma peri sinajide perigo
4: I masinali ya maveketelua kuma praya mama neka kuma wanyani machi maneka machi taviselu ngu vatu vava vaya kuma praya machi etu tisi laveki ngu kumasinali yani masinali makumbiki saa kuka intu ihu ni uhu arelela kukuya praya achituona kukeni sinali yuomba kula aha ukuni perigu nopode nishibela sinali yuomba ku aha sinka laveka kuni chibela nibela ate hai nikakona ja chikaratu cha maneka ku intu wanga intu ala kulandelu langu sana para kungela ku etu ungamahi kukuchitavisa etu kutave kunave kudini perigu ya home ngutu matini shimashi kudini masinali yani já é fácil para a gente identificar o que é a raquini perigo a raquini lula mede para a bela a chi samba sena ma problem
3: ngu intu mumo kuna o mutumisa na kuni vale wa ma poisa a polisa fluvial la kustre
5: E tumu hiku na aone wa polisi ala kusha fulviar mwe nyambani. Ambeni mamanya ni masosiasao makuhuma praya. E maneka kudidezinyari ntumu waku watu wawa wachiumbana kasiwa maha ntumu wa umwe. Ambiku intu ni intu entidade yini ntumu wa yona. Mashu watu wawa watuma enko ordenasao para kutotsi ti maheka aku praya ti humelela kanzila enene kusunachi karatizo.
2: Atiti yalina kuhumbumele mkukuwa wanana miveni mhakai mwaya mwanana wakasangalo za utumi mkumbumele matini. Tahiye mbimu, incha ni chava vile kini vau nililu wanana wafanda kuwa we maha kakuwa wanana wawasitanga nipangu ya. Kumbi yi hutanga ya ani mvile kwa nifanda kuni wana kwa ya tanga seya dhala kuwa ningamuleka mwanana tula matina di eka.
5: Intumu laweko kukuma wangu waveliki. Nguku vasimana, vasimama wala elela wanana wawa. Hinga waveliki basa, ambiku machikolo anumu wagonra kukona, koso mwa batibula kuvachimana na ni intu wa hombi. Sila elelusia sala weka kugundisa mwanana, taku mwanana na umpodi chutula woka praya. Na umpodi chutula woka praya ngujani. Nguku umwanana, uchihoka praya, kunanga uziva ukalu, wakuya samba, uchihuma, usina perigo. Enta untala veka, kunkama nikama, udini intu wa hombo, wakuachia kwa akompanyara, atsula nawe praya, mchabela moti matinu ni intu wa hombi, muhuma. Nguku wambo ngumai dadi, wakona atuhitinjira mario dadi ya atu ngumai zoitu wanu para frente. Majambi singe etu, zoitu wanu para frente, tala veka kambuku, adi hutati, aduhi mami, kani imano, ala ya praia, masukota kutsuka kumuchi mwotsi au manana ni tiyu, kanini tati, kanini mamu mutula mwotsi para hengu waku akuanga mahazoi tuanu, chikau a jata kompeleka kunichinleka enke itula praia, katila wiki kula kambe dini zoitu di hukona hao, achuma hako mpanyia mutula praia, kasimu akota kuonela, kambe dini tuwa hombi da katitu meleke kwa niku intu wa hombi ya yankelele achibela praisha adini intu ichugungu ku mawonele lana tia nitileta ku intu mwai ekele nupoda achituona majamu diwa mbili ta vevukisa ku timangu timanyani timaneka tichi minimizareka
2: katiti nina kuni mwa primeri soko jumama ititi incha niche fanda kwa himaha loku hicho nantu au chibobu mela matini incha niche fanda kwa himaha nitie hisifadle kwa himaha kwa hivu nantua.
5: Into achimbombo mela matini ani masinali yawa ma apresentara kuona ku into wa mbombo mela matini nguku achimbombo mela matini into wa maneka ku achi asina a respiração nguku ankamola a pata ku respiração unamona ku ene kananga tikota ne ku achikeni yo we sokoro nguku mati mabedi machi mvala mulika ma viage respiratory unamona nguku achiguleta mawoko yakwe para ku akinoza makupeka mati para kungola achikeni otia kule ambombomela ku madini jachiti humelela tonga yetu takombeleka ku au ukuhahanzu umonako ugritara sokoro uligara para emergência. Emergência é ato 84-51-56-603. Udi ni ngote hafuhi ya kuuchintotela mwakuhu achikota kungola ngutili tala vega. Kudi ni boya kani inchani cha kuuchitota matini. Kachina mberi kachia hahati. Majichina maneka chichiti belela chitimwi. Ngutona tinga bongi kwa achikota kungola. Achile unga rinzela chile, anakota kukudotu, uchimpushara, achihuma hahanzi. Ja udini habilidadi ya kutikota kuna dara. Podi, uchibela, matini, udini habilidadi. Puriku usina habilidadi, anauna hoka niya uvirara vitima. Kanditona titilavekaku. Ititilavekaku kuya sokorera intiulu, uhuma na hahanzi. Ushita kota ku uchi, udini kotidu kuhumesa hahanzi. Mashitotse tukula ku uchi mahelela, udidani di sokori ya kutaita kufunetela. Uchinkota kuhumesa hahanzi, uchimbe ya kahahati. Unamana kuintiwa respirara, nukuanga respirara. Asi respirara. takombeleka ku uchimaha ma primeiros socorros haka intiulea para kuona ku wawu ya uya achi respirana ngoku uchimveka achirwa mahahatsi u hawa ka kakeji ya ku uchimweleta nsungu simama kuya kuya chitimwi uchikota kumaha respiração para kuona ku wahumesa mati ala maku ku respirara normalmente ngutiti telaveka kumashitotsi tukula kumaha uchitidziva ku une habilidade ya ku unatiko ta kuti ma mashija usiti kotu kuti ma gritara sokoro uchilava eso sakufultwara matini uchinrinzela ntiwa para kuona kuwangola kota ku tiaka soni
2: hi humithumu ya sensa pata kwa chilonde takaiyambi mukuwa apeka nzeve chitsungu vahangiriti kukovazva kuti vikela kamhaka ya kubobomela matini lisanili ya litsungetelako
5: I nwa nichikombela kuchi repeatira kanapa hunga khetela ngona
2: Echela kudzato yi humithumu kombe mahuma kampanya meta kumichima mahaka iya mekuwa mebulisana ni vapi yangu tungutu kwa wazwa kutivikela kati pangu takubobomela matini kalisa nilia litsungete lako.
5: Itumu wahu ditsikundi tsiku maha kungu sensa api nyambani waku wa mapalestra ya dari ku mapalestra lawa madarwa masikolani kutsikolani hati zeoke ndo wafana wavangi wapala masikolani ambine wa minine wapala hasikolani watutumakungkona kumbe wachuhuma sedu wamayeno wakuka nguchikolani waya mapraye wamayeno wadintini watutuma weliko wana waya praye inda mama heka mapalestra umu sikolani mua mama heka mapalestra iwa mamerkadu maprasa kots muku kuni watu wama nikako wachitala taleka ambi maashtituisao kuni kipa yi yidara kuma palestra wawa para kugundisa chitsungu chatu chaku kutivikela kataku mbombomela ni timwanyani kambe tituhumelela kumuka didoropa datu da nyambani
2: disesora 30 minutes ngisetwa gaza ni nyambani ngasikata kwa usengela ka dibulu dia datu ka ditamdana ngase omba ngumithumita ku ichilondo ta province ya nyambani ngusensapi kati tela nakuni kuvikela tipango ta kubombomela matini kambe muyelisani tsungetako unga hilavetela ka nomboro keno gaza 87 00 51 333
3: nyambane otu seje 93 86 39 9 otu seje 93 86 39 9 hibulani edida zandamela nkumbikisi wa Serviço Nacional de Salvação Pública Sensaf wa bombeiro amua nyambane hicha tata kuvini kuhiva hidina nivambea nevati wa Gaza nivu wana kambe kachua chikati hibu wako hibu chibuata kawasu ngawa di hukide chitichini mungawa pasimu chibuwa buata ni Dida Zandamela wadisenu nyambane nguo tuseji 93 86 39 9 hibula ngumi tumo yu wako uchimahu wakasiku ni kukuhungu tuwa timakata kubobo mela batu mua matini mua tipraya mua magovani hambini mua vanyadime kama dembe wama kama chipinda ziza zandamela bubotide ngute makata kuwa sensape asisu ngaba ditsangani side sotsi sikani kisosa provinsi ya tuwe nyambani mudo kwa wani madelegasangu kasikani kisosokare kachua chikati mupola mukatitochane
5: I sensape nyambani kadivala ka hotela wahu achisima misa para ku amue nyambani wotsi madistritu mamaneka mitumu ya sensape chikari ichituma kanzi kweneta maji apala hanzilane ya huu ana ineti kuwati madistritu mama neka madini mitumu ya sensape
3: nguya ya madistritu masunga madini sensape ya mwanya mbane
5: amwanya mbane hibabu hata ngu kisiku nga zavala ja ya huu mitumu ya sensape hibabu hata ngu mashishi ya huu mitumu ya sensape hibabu hata ngu masinga ya huu mitumu ya sensape I madistritu yao ya mararu nguona makuni mitumu ya sensape machituma 24 sobre 24. Ja yahu distritu ya Vilanculos kanzi kufiksari wa ben sensape manji. Ja informari di ma ekipa ya kupara ichimaneka ichituma Vilanculos ni Inyarime. I mamanya na madistritu anga ni hanzila sensapi ya kuona ku waveketela maikipa yawa para kusensapi ama nekadi huka wotsi madistritu.
3: Incha ntikele lako, masochu wako na makele lako, mwendo malungelu wako na makele lako, kuni kukosi sika nikusunu kuwa kuna ni sensapi?
5: Ninga umbisa kutotsi, tinga didi chikenelela. Imaji sensapu apwala hanzi la katona takuti maneka ku masochwa ni malungeli ya kona maneka ku vadihumu kama distritu wao wafanekela kuvuna chitsungu chatu para kutakubiha tisihumilili.
3: Ona ma social sense ape materna ro hai.
5: I ma social sense ape materna ro michikumeka inscrição hawa comando provincial da PRM ngona imu hako inscrição veku kavaya matalani vachakuka ngoma talani vadi hetu matalani. Mutana dida
3: na vachamukela ngiseti moyora kubata mtumara msambika lo di Sweden. Ngisora msambika di Sweden. Kazunga bari popadi. Uchubata toko chane hana dida hichirenzela.
5: Imahosh Kristão, comando provincial da PRM, vai jogar com o Hawa para cuidar matalani, vai formar o matalani, vai guitar com o Kwang matalani, vai nos selecionar o Java e o comando nacional de salvação pública Maputo para vai chamar na formação e a bombeiro. Gutite mais actona.
3: Anego Kwang, você se bem sicarato mukona so anima sochwa a kuvikela sicarato. Sicarato mukona so em geral.
5: I chikaratu si hikunasu amua kati doropa datu dai nyambani cha kuketa mejimu. I zafii hikunayu ni chitungu chatu kuchiengisa sila elelusia wa bombero. Vasi yako vachimahetala mapalestra yako vatu vatiti vikelela kata kumbomba melamatini katita midilu masidentu tosi titi humelelako. Cha umbidu nguku sesapi yu achihuma para kumahe mapalestra yako. E wamba talvez um nunca mais incêndio. E há uma recomendação já maciaco e agora dingana com chava mais extintor. Extintor e chega de tomar água com o chuva na gana e chama na gana e o carro. Quando nunca estesor, quando nunca tomada, quando nunca raio lá com o olandilo. Quando o teca extintor chega o chega de tomar para o timelela andilo. Olha o cinzo com a lastrara o chama hawa home. E o desafio não é o gunaio porque. E importante é muito importante que o meu escritor me tenha quatro qualquer o calo o que tu manda tu moa o dinheiro do dia para tu ficar lá casa o bia também ini desafio manhã e chi uma caia a marua e a tu moa cadê dorupa daí nyambani e tu me sana nem a entidade digilawa e a nyambani para cu kwa tumu kumahewa kuma palestra para kuchitulwa mazona ya mabairu para vivenda kumaneka kukuchitulwa marua ya manene ya kudinga na kumimofa ya tu ya maemergencia ipinda ya maha mitumuya yona isina ma problema ya kukataka kupinda ya maha mitumu. Tambe hinabu batangu ma abastecimento ya matu mga di doropa datu da nyambani mga mikami ya unya atunguku uchikuka kami ya umpara kuyatimela ndilu uchi ya hetamatu muka tanki wa mova uli. Hini chikaratu cha hombi ngula kuhu, hichi uya ngu, ni hikuhu, hichi ya kombela iriportu para kuona kuhatata kamia watu. Hisina sesu, uya hitali garama ngera uwa tornera mishu para kuona ku, kamia watu. Wama neka udini mamanya ni matu para kutula uchi ya timela indilu ni kuheka kusa kuheka. Echu chikaratu cha hombi mpuriki indilu kaunanga hie mela. Indilu uchisa uchi keta ku kuhia woketa kuhia ja mova watu uchipela mati yale para kuhio tala mwanya ni mati ya chichikaratu cha hombe nguku himaneka hichi kandi zitu nika umbisa kuchani chitungu chatu kachi perseberu ku inchani chichi maheka kumuka kakava bumbiru porque mati kama kalu mule kakami yao mati mapela uchitimela diu mapela mati yoshi machipela mati kula kutula uchala mwanya nisha amu hila wako kona mati kakuna facilidade yako amati ngu ma 5 minutos kami yao utala janguwa na dificultade yiku na ima chisensaya patumi sana numuni sipu mwa kandidoropa datu ni ma entidade distrital para kuona ku katulwa makalu ya manene ya kumati mameneka machi tata kami yao kusinzi kuteka nkama wa uungi.
3: Kuleka kama tia sifago. Miranda?
2: Natsumele huu ya kenda tila nakone kupopo mela machini mama Edith. Inawala kwa hizi wakati tila nakone vadoti, ambiva nyani vama buti. Va mini kubulisa na navo, vata bachi mningwa utari, watila nakone kutumisa makuleti salvavid, kwa vazi wako watifikira lukujitua kuhumela makai ya kwa wapopo mela machini.
5: Eu intumwa ku kawiemi hitumisana nao vakudota ni vawa va mabarku principalmente ku atitilaveka ku uchi teka vathu vomu kati ngalava para vacha travesara para imwanyani march va marinyero vathu hi vagondisa titaku kula ku mudara mapalestra avo vakumukati barku taku muchi vagwela ku perigo yo kari chikari chihumelela makuleti yo para muchi ambala wobela woyambala kuleti salva vida wobela chambala kuleti salva vida majama neka hedini chikara to cha hombe nguku kahiti koti ku vechi chichi gondisi echo hichileka kunika vona vachitikota kuve vati maha taku itwa beda mana salva vida yambala beda mana salva vida yambala vona vo verela kukandi ichi humelela periki ngona vantoti ndeta salva vida leyo ichi yachi yambala enkwanto ingatona tilaveka kukula kuchivya jara udini kulete salva vida para kuichitivikelela tokare lo kuchichikare tichihumelela tafana nivona vanova vati vadota kusihaka navo nawo shitrusa nguyona yemweyo porque udimatini chalisima chakuchinga ku protegera ku usimana nti mhangu tatingu yona salva vida majeri dzafiyo nganaya ku hichikontinuara hichisensibilizara vamarinyero vathu vadoti vasihaka para kuchilaelelo chiya vachichiteka vatsibilanga chona ku epara kusalvara utomi wavo nhambini ku salvara guverno watu wa muwa provinsia ya Inyambani
2: sensa pana umakungwa kwa aengetela va nadadori salva vida fumbogombongo va salvadori chikwa vavunetela ni kwa vathumisana ni vangi ditiku amuwa mapara kwa kupumba maka ya kubombela matini kambi mu yalisa litsungetelako
5: I programa eyu yahu ya thumisana ku atitilaveka ku nguku va bombero votsi va maneka vadi vadini forma sangu ya ku tsibelelana ni mali ane akumbambelana kamati matini I maformação e mama ne kamati karima maheka I mama heka comando nacional maputo ngono mama heka ko maformação e machitambe hidi humua mwenyambani mama ngene maformação mama heka ko ahawa en coordenação com polícia la kusha fulvia ya PRM muka de dropa datu da Inyambani
3: jangu senoka si musitumisa kusarvarala vathu Muna ni ngala vae ya maemergensi ya umandu mmasa kuchana kungati kujuwana kata kukubwabwa kede intu matini, mmasa kuchana?
5: I kuchihumele la taku mbombo melaka intu matini, mkwana tini nga wombo kani hitumi sana e koordinasaun mamanya na maintidadi. I kuchihumele la taku mbombo melaka matini, kuchilawe kadi barku, sensape, entrare koordinasaun kwa la kushtra fulviari, ni administrasaun maritima. Para ku hichi manangala wa yewa ya ku hichi salvara intiua o mais rápido possível.
3: Mas sekuwa kuwa kuchibobanla batu hatarasara kureporta hawa radu Msambiki ni Vambayane. Tita kukapinda masiku hambi mambidi mararu kumuchinga chiva lava batu hawa muwa pata. Mungu laka kubini kumu tsukula. Tima hongu chantia.
5: Itaku achimbombamela intu. Echilaveka u achilawa ntiyuwa asi manu hingaku otsukulwa katsukulu majikuma hankama edripotidi ka wotsi ma marja ma praya munga de dodoro padatu da Inyambani porque intu angambombomela hawa matini hawa egwita ntiyu achindindwa ngumati para mamanyani ma marja já tinha uma heca é do taku ma dois três quatro dias achilawa asi maniki ntiyuwa Kandu o tsukula ta kutsukula kutwa zvako kati maheu nada. Dia hwekipa itsula kuichima ma maronda frequentemente para kuona ku intiua wa humelela noku ka humelela. Achi ni coordinação ni mamanya ni mapraya mamanya ni mapontu tampe para kuona ku wa humelela kati latu dia di nga kavona niya one kutsukula ka hombe kutsukula ku thumusha u dimahikide uchipelelwa mashi usinzi kupelelwa nthumu ka kuna ku humula
3: aniko ku mwamwa provinsa tuna Inyambani hambene kona Gaza kuva edika kuendelwa ngutu nguva turista kuva ende vathu Muthumisana sekuchana kungati vachibwaka muwa kokuhoka kamuwa malanga ngutunguti wona ma December yawo vachihoka vapfumba vavapya muthumisana sekuchana nawo kasono komawo chamtsera ngutunguti ngutsana kalidime ngo kutaraka wana wabwata chingiza
5: vachihoka uchihoka nkama yawo vaturista kuni programa iyi maheka kukansesapi ya proteção de banhista I proteção de banhista ima hiwa nkama nkama muka mapraia nguma ikipa wa manga ya veke teula mapraia. Ku watu wawa wonelela chitsunguchia chilawa kukuya apraia. Basinzu kubela matini kuni palestra yukari ima hiwaku ka watu wawa waturista para kubachibela bachitiziva kukona bama hisa kuchani kubasimanani nitimangu muma praia. Didimi hinga problema hiko hinga hotsin hika hikumbati dziva kubobata chingiza kune ni yule ati dziva kubobata chingiza ngena mahako interpreting uchingiza kati ya titilaveka ako para kuvachihanya katona
3: katsuka kumaneka madema anga machipinda kuoneka va matiko veta bobomela mwa Inyambani
5: I kama dembi manga pinda, tidzukiditi maheka, tidzukiditi maheka majika madembi akali ngutu.
2: Inchani inchani chia vaveleki vafanda kwa dziwa kumbe hotel chidini makungwa kwa hechi ila kwa praya ila kwa kushoshana muame na mboni fanda kwa hiti dziwa isiku kantini ya kwa hekungoma kwa hivikela maka ya kubobo mbela matini
3: au tisa kolega titaku nguti titaku intu achila kusula praya konga mangu wana kumbe kufindi simana yuwa kuchihoka nguti hito kata fela ngunu kwa tiziwa ta ukwene akuni tula kupraya kulega kunu mahatiwa ntiwa kasunu kunitivikela
5: Ah, muti ne mikwatu atu vatati hichi maha programa ya kuya praya mangwana hambi final simana atitelaveka kukula ku engiselo hambi nukusishtira a previsa ndu tempu ya mangwana kadise kudula kuya kadona praya para kutiziwa ku inkama unave ukalisi kuchano kunave ni moya kunave ni nzuma ngu iponti ya kuketi ya kula kuziba kuwatula praya mangwana o final semana o kuzula dependendo yankama u unowomba ku inchani chino maheka makuni uchitula praya ta kombeleka ku ngabeli mtu kupunu uchibela mtu kupunu ngabeli matini kalangu hahansi ita kombeleka kambi ku lava maikipa makuma praya umana melhor informação ya ku uchina dara usina ma problem ikela hisi mama ku udini mwanana wonelela mwanana kama wo hini we unganleke mwanana chibela enkelela matini umahanu ku gondisa mwanana ku untsimba kubela matini adi oka ngumaka ya jan ngumaka ya ku mwanana kha kuzivika kubela mwanana anabela mukamati ya hombe ya ku achibela chu asioneke nda wotsima perigu ya tavela ka kumtala veka ku mwanana yo achitidziva ku keni eh no beleto la kubela praya ngumaka ya tia nitilea paraja achitidziva ku keni eh nichibela titahumelela titokare nga kha basi no Entra na usungile na entra porque. Então kuti tilaveka ko kuhichi maha hisinzi kuka ngutina hambi hidi kukhedi hidi ma praya hi wonela la maponto a upara ku totsita titshura hi tshumela ntini hidi sina ma problem.
3: Hawo video chiomba nomboro yi fela kuno ko ichitumiswa kungati vachilavana masocho a kuvikela tinguzi. Nomboro yi wa kuleka ka kuibeta ha karadu Msambiki. Ngokuchana musiveketele mwa mabairo mapamphlet uchanchana kasukweni ko yizi wangu vavange.
5: I poda te hisi kolareli majima manyani makhalo uchitsibila unaye mana kuyahu inga kolarelo majama kipa uma huma akupara kumahama palestra sembe mahuma ni pamphlet ya kuchigwita ku palestra yiphakanisela numeriwa ka vathu vawa para vonawo vachiphakanisela yuhu amana na kunai kani idzumba kunai ntina teka numeriwa kambe votsva kuntina vachidziva kunumeri inumeri ya emergency ya wabombero ku qualquer chichihumelelako kula kudana wabombero nguyona nthumu wa maheka
3: Ngutona edida zandamela mirana mabunda mwendo udina sotiswa ngawa ishivala kasiku niko hini kama tu gutisa ka edida zandamela nganda suka nivali saseno kuwete kuwete tatidotu kuwete kuchuotisa tseyo.
2: Hini kutemba kutatsima tsima nguti angawa hati siya mame editi kufika kubonga kwa ngasikota kwa atipata nradio Msambiki.
3: Ngutona hana edida zandamela matuo gutisa hini tumo watu wa kulingana kuhini kwa watenga mbewa ediku utiside utisia hawa radio Msambiki ngukuchiti chichi wa chitumela chochi chitsungu cha nyambani hambe kambi ni gaza. Chitsungu cha Msambiki chengisa mitumo ya radio Msambiki. Nguti hiti nga mbeku utisa utilawa kuhini kuchitisia hawa kota masocho wa kufikela tunguzi.
5: Inibungi de nobonga radio Msambiki inga hikonfidara para ka, kama uwa kubabatangu mahaka ya kumbombo mela kamadi. I kanita laveka kanino patela nichila kubobata kudotu kambi ngumaka ya makumbustivel hatiziva kama wa kumbustivel uo makumbustivel makala muka didoro pada atuda inyambani intao sensapu wako mbela ngutu kachitsungu chatu kuchitri fikelela kutimangu tama kumbustivel kumbustivel ini perigu ya hombi ngutu waho vataka kuma kumbustivel wakatala muka sibojelana wakatala nyumba wataka makumbustivel wakatala sibojelana wakatala nyumba kumbustivel ini dilu katsilaveki kusipata na ukalumwe waminisa sama gizi intao hako mbela kachitsungu chatu ku kumbustivel kaikali nyumba kumbustivel nompodu uchiteka muka sibojelana nochar mas anela nyumba por qualquer luhali no maneka kuhisa kukuno maneka na maneka kuchishpuldira kumaneka kudini ni kuhi akati nyumba tatu muamente nokwato ngumhaka ya combustible ntang wakombela ka hombi nguvu ku combustible ikhala movane isinga movane tabeletelo kuveka nyumba nyumba kuni kozinya nyumba walagarala tefero kuni mashtesoro kuni makwadrelectro uveka muka ku kusibeli moya. Então é tudo na marreca com kumelela perigo ya home bintino kwa atungu ngunti makata ku uchidi kotili kutivikelela tisi marreki. Hikombela ngutu kambi ku muyengisa sila elelu sisi sayo akumuka mapalestra kumbombomela kawatu ambumuka maincendio para kuona ku haba heta didembidua hisina makazu ya mangi ya maperigo mumitino kwa atu ambumu hitumaku kona kotu muhi kuhu atu. Hikombela kumuji engisela kwa atu sila elelu siya kasi sensapi anabonga ngutu. Mungadewali numero 84-51-56-603 para mitumu ya sensapi. Hinga kudana adi sidima higidi. Uchuwana kukuni perigo yukari ichila kuhumelele. Dana sensapi anahoka para kuwana kuinchani chichifana loko kumaha para kuperigo iwa isu humelele. Bungide.
3: Ahandi tenu kagaji.
5: I gaji niyo anatala weka kugaji uchi uonelela. Kama uhi ni uhi. Uchi mahesa kuchana. Teka panu nyana beto muka mati ukuni nini. Nishpuma, uchi kuita ungola mangera wa gaji wako, ya gaji uchi tibitisa halika haka mangera ulea. Para kuona kukuni fuga nyana ikuhu, makunu kusuhumelele nyana fuga, tikombe kisaku mangera wako unene. Ma kuchi humelele nyana ukali nyana wako, humesa nyana moya, takombeleka kuuteka apotisha ili kunga mangera ulu utula kawa uya uya trokara para kumana ima nyani mangera wa unene. Ulikukidintini. Kula kuku usembru uji kumbula kuvala botija ya gaj. Uona kuti kalise kedikani. Uchia uwe uchipa kukuni sheru ya gaj. Takombeleka uchitula didimbandini kwako. Utula divagari. Nga kutula didimbandichi tsere tsere. Ngu kutsere tsere. Ula maheka kupada maheka. Adini shoki ni sheru ili ya gaj. Yumako kwa suku maheka kudini chani. Kudini dilu utula didimbandaku. Udula majanala yaku. Divagari para kuusimaneki perigo. Gaj. Botija di gaj. En kondisyon jino. Normal de cair com ele que o chuveca o calumé o botija no fogão tala veca cuchinha distanciamento ya gás ya garrafa de gás no fogão o que mais é tu tega de botija de o chuveca nyana cool o chito corta campo o mais nyana chinyumbana chayona o guita o lau cadua o basi mangueira o bela seno o que no fogão o tala garrafa fogão o tana tu cuchinha no o ambico de nishpulzão pelo menos o nome de misera madan o que fogão o nome de hanzi ka fugão.
3: Asenu kama nana kuma kudado.
5: I vanana kambi hakombela kuva chionelelwa kama uhi ni wihi ntini. Manana ani maka ya kula ku di wanatia maha kumami anene ala kumaa. Haka feri ya kuingomara, ujiheta kuingomara, kumbela kuferi yu. Uchiveka kulita kuwa manana asi imani kuteka, nene achi ya duketa kuingomara. Poro kwa nangati ziva kususa feri hayu kuhu. Maishite sori ya ati yao, hema tumisa kuntini, hiligara kujilere, hiligara kuferi, hiligara kutelevizori, hiligara kukonjelador. Kula kuhitu wana kuhoho, daya shite sori. Shite sori shili, chinamana subrekarga ya kesimentu, chinamana kachichish puldira kasi kukumani lakati mangu intini. Hikombela kambi vanana watu waku mahanya na midilu sana kanyumba wajikonobo bika sipanelana uonelela manana waku apala hayu manana nchani chia tumaku nia buchi zimba kuetu umaha kukatileve kuku umaha mkuna manega uchiha uchihisa nyumba iperigu ya hombi hantini. Ntangu hakombela kusotesu mchitifikelela au waku tuma wamekanu hakombela kumusitumi ni masigara mchipu. Uchila kuda hadi sigara da kutula kuli. Uchila kuita unawe otatuma kusigara na makombustive katizibilelani. Vahuka mbiva kula kushamula dimaka kumanza ya wona ya kukona. Nada anigohedi chokari na tula nchahisa nyumba yako. Katilaweki kambi nukuiperigu ya hombi kutizivu kunyumba muli. Watu vangane wa hotelaku. Shforsi munanga imaha intu ya kuyaka nyumba hii. Nita utakombeleka kumuchikala hahatimu resolvera mchititandeka. Vahuma struktura Dubai. Vahuma poisa. Vahuma tribunal. Teka timakata kutia nia unashu shalwati makataa

0: Ngutona Miranda na mkele ngesi tenu inyambani. Hoya hoya, hebulani mani ngesi.
1: Paul Masango, dichi dinfuwe.
0: Dichi, dichi, dichi, hebulani mani.
1: Nivashka, nika ninyo rimi.
0: Munjani sayo nyo rimi, koma.
1: Ay, watu wa mendoni.
0: Tatakisa, ana natu tenu hivatumi, madungula maya haya.
1: Ndungula huko ni honga ni mkele.
0: Bonga.
1: Nimoto tumara. Nikuomba tu hata Paul Masango. Acha na internet sana. Kai humison ko pape basi. Ni internet.
0: Ngutona ku hembe litsure mpelo wombako. Va techno ku vathu vazama ku vachiti lungisa.
1: Ya. Ngungula mota nichikombela lindandu lumayelo basi mutsingani vekela. Ya shiku de consensa wa dilo kene ni vele kidi nyambane
0: ke. Aha. Hena uya ni lendando nsamaka nangonoko.
1: Okay. Ani mabu mtumwene ni mfuwetu Paul Masango mtumwene ni.
0: Na bonga chao chao te hanyel kwade.
1: Ni Miranda na ndungulaka hombi nguto.
0: Mhm.
1: Na bonga. Chao.
0: Chao.

0: Change uwa wakutani mitu shokolati nyoni nurnija shaok. Chikati za sati ni kwarenta yon minutu ingisi. Chingati chikati mpela chakubu chifonela 8693-86-3-9-9. Wasikota kuchihila vetela kambi kubanikana wawo ingisi akumo yani. Ingisi halosa.
1: Allah wajitilele.
0: Deshidi hibulani mani.
1: Wala wala na Luis Alberto Mboreni.
0: Uwe mana nguhai tata Luis?
1: Leno Chigubu.
0: Gaza.
1: Gaza.
0: Kwanja ni Chigubu?
1: Tata hati kiminini.
0: Tata kisa. Madungula maya hai?
1: Makundisa ni kachika masingi le.
0: Hmm.
1: Akachipongo. Ndifungula mamanu wa mina la haya. Ndifungula wa makweni wa kamburini wose. Iba makazi kuloni he totali amsambeki wa hina duruvuma au mapoto kanmama.
0: Abonga na hatu nkudi hii fonele.
1: Kanmama.
0: Chao chao.
1: Chao.

ngutona inkama u tutumidi utsudi chikati mpela chakuve hechi hambana na hechi bonga kwa vose vanga dzumbani nathu kati tsikudi wada mhuno waze hlanu ataku hina tau ya ni umbi nongono kwa tsenu nyambani kuve ni Paul Masangu ni Miranda Mabunda hicho ambacho kato Paul Masangu ni Rufina Mundao. Ciao, ciao, a te di figli d'acqua.